ti ngaro ngawa sama yung hamati cita beki duga tanuak ngarusa tampuang ga dengen nali tinggap sirini tari ang ajan